takio koranok palerigi long mingmat kaluna citupi palerigi yokang nerong ming manunok juang mingak tuni utak si marigot kaluna citu utak si manak tugu takwa hakilerin ng minarang nerluta piyagir si marigpa pivalerigi utak utak

0: kilabo okausaka kalago sila teva katagtoro katagta okotia ko may katag nagsaulo jo yaming makanin ako tingin nila kila mayo yok ako pwede laging nasaw mata sa kanyang akanin ni unang nasaw laki yaman taong naraw na itibing abot okko yung naruwas yung ngong ito iglo ka raka upigin abo itibing abot okko yung aro katang man ano ka yangin na siya ukuro yaw ukuro ang malo na yugayug katigo iglo ka raka ano ka kangitiyak sa makatasunay imagaro ang pwede laki ningin takok sa nakatamaking mata aputi aputi bito agaro raumat iglo ka raka ulit na among aksan mga raumat chokay maraw na yung karaw takarabo takaran na iluan ito na ayaw na ko yung makadilong mata ito rin may iluwa mo manaw tusok ka rin yung arong may aw tuwaro rong lingmat nila taman na raw asya takan na taong na tuwangong ito asya aw pwede doktor agarong mat kisya na tamak ko supa yung araw katatulo ko rin yung araw katatulo ano nga mo uwak ko singo uwak ko yung ito araw lunin yung natay maong mat singo yung araw yakitlo ko ano ka katatilo ko kugari ko nila tamak ko supa katasyo kong mata tay mautong na kalaw ni singo uwak ko yung ito nuna kugari tamak ko supa katatulo rito sang maruarongin mata apadet yang ninga ukut yang ninga ro ipak satba makutai nakatta au parlo to atunaro na gon ne gadune maku mo au padle anak to ro su ming manila tamak ko kisen e kadya pat tu suri no kangangin mata tas tanangin nanu nak ko ge mak to ko rong ming mat e kadya pigit ko idlo kala ka upi migatigo e kadya be ko tai na to no ko to ro senang itto kisiyani ayok sitak to kaparit sa kastarok to awit niya ako yung tunidlo masang mudlo aputi ata ima orok sa jugit ayok sitak na siya ako rong matakit to ara orok sa jugit aputi tayo may tunaro nang ito aputi ko pero may nasok to ayok sitak ko to ikayok tigit to ara katang mata kano ito kalua lang ito tamak ko raw ayo kay api si mayo raw ko raw may matutaw tamane tot wa kayo kasi mayo may yugo raw si ani si imak to raw ila atong na kayo ko paro ko raw suni suyo kayo ng ito suyo ko kasi mang ito ataw siya to kan ito naro nang ito tot wa kasi mayo yug tulik imak to raw ng ila imak to raw ko raw suni kasi ani siyok sinang ito. Siya tano nga magtutamak ko upagtak to. Kawin sa kaya ko joy narunangin mata. An naro upasyo ko yung may labo upag siyok. Nuna na gara ka pigyakatara ko sa may nuna na gara ang pigyakatara ko sa may labo. Ikaliyamak to kuro siyo huming may may nangangat. Ikalukurong itis iso huming mata. Kasi nga no kanit to kurulo ni Tigya mo. Ikanda ba tiya mo siyong huming mat kasi ni sikong ano upang ang magtangin ming mailanik ko. Mana, uy pangataw na piyong itiya makikinakta o yung masadyo kaya. Tawa mong akto ka raw kong itiya makikinakta o yung masadyo kaya ko akto migli. Tamaw na rin ko garo ko akto may tawa mong akto ka akto raw may yugaro ak. Kasi ni, mana, aw padli akto akto arong mat. Untuk saya kalau isi mengmatau mengarang itu kuli, wih pengaruh kau itu sarang nanti guru, itu sarang sarang nanti guru dah kau ini sarang nanti guru wih pengak. Nado nangi kau tiga jok tapang ada kau tiga mik, mana itu arung nak tahu kata jumat. Sikut dia katanya itu orang ming mana dia tahu mana. Tukar dia nangi itu orang dunia, tukar dia nak dia melak pasunai. Apa aku adik kita ada salah jurnal mereka orang nggak sikunga kisah tahu mana upah si mat yang hilang bu, amat tahu abu nggak sinariak faktur sinariak si mana suruh kau juga roaming mat apa aku mau kisah itu hilang ada pada ngajuk saya gitu ni Ako na ako kasi mati ako yung imata kasi yung ang mata kasi may ako na ako yung garaso nila. Ako na nakanda ako araw nigo. Tako yung kakatira ako yung garaso kanina ako para ang ito. Tamaw na rin sinangagun lang ito nila. Sinatiya ba uro ako raw na nilo. Nayokta ako tayo raw ng ito. Tama na rin ito. Sikisima ko yung katakto sa mati ang mingmat. Tawa ba na sikuya ko yung garaso. Kasi ang hindi unong asang atin yung sinari ako kakatangin makana yung may uki o kana ko yun narokugaro. Kasi ang upang ang ningit tuman ito harong mo taong na sinanga upang ang meron na sumayang ammaro. Tawag nga na suyo sa nga nung ko yung tawag nga to kasi mabalitikay na to kayo garo ako dito na eh. Tako nasukta ako takto garo taong narusanga mo. Piyo yun kikang niluha mo, piyo yun nagtak, pi upagsima, yung minyanit to arok, so kay ma. Kay ma ngo yun, kadayak pagtulo, tama nilo, kadayak sima, nagtukuro ming manilat, kanikto mo garo, tana, kadayak mo yung katagtukuro, katarang mo yung tasok, tusang na katarang mo yung, kadayak ito si mayulo, tapong atasong mo, nakaro katagtukuro, katarang mo yung, mana tayo ma, kurok to kurorang mat. At tinoktangin na tasuri. At tinoktak palerok pat. Tisunayang may kurong mata. Taong isa nga po. Ako rin sakto ka, orang may ang mayroon narunang ito ni. At tinok pat. Ako rin sakto ka, katta kami. Karog to kasi, katta kami yung datamangan. At tinoktangan. Mana suri, kurin lang ito arong mat. Tama ko ro sakit pa di yung tama niyo natin ni iluriang o yung una iluriang o yung tukisil lang si mga itaga aglag bisyo na kaktaw yung nang usok balag ko kuto ila tukisil lang si mga itaga aglag bisakri yung kaktong aglag bisamik o yung usok taw yung luto sa rosugo sakit to arong medyo ang ang iyong luni, kung rin yung iyong ang iyong kandaro luni. Tapara orang mayok, iyong takakan nila ko yung. Sakti yung arong mayok naman eh, at lapis sa mayok. Kasi yan nili, sakti pa rin yung kang ilak suri, inyong no iyong sa mayok. Inig sa nilo na inikuwa, akit ito yung gawak sumakong in makikto. Iyong liyong bigay na ako yung sakit ako ni ginagawa sa tigdo idlo ka ng ito no idlo tayo rin no sakit yok ako ni ginamulo kaya sakit yok kapal yero ako ingin man tama ko ay alam bisa ng yao yudlo kano ay yung bisa pila ka ng yung natiyag ng aso tig kaya mago ko yung yung pila ng mabigat tama ni amigay na tigdo kay mako ay patao inokaron na ng mga sana daw yung kaya kami nga nung nukangok titok tao niyang may gani mana iluri yung tao si Maroktok. Sana daw ba din niya na kami. Ili niya ako ilo kong ulok pa niya ang mata kaupat. Ang mata o inisak si Vic kaupat. Mata si Marok niya ka dito ni. Kasi ni utilang may yugot. Yure sa ating ulok pat. Ilisak si Vic. April, bigyang nga nilo, nanugak siya, abitaw sa makatang mata, ugye sa, kung ang maupang asyak. April, bigyang nga yun, itamani, nanugak siya, matrataw yung mata, nanugak siya, takal yung, at siya yung mga tayo, ikaw po yung tak. Kasi yan eh, nanugak siya, ito arong, nungutaw siya, mga matasus, nanugak siya, tarik siya, takurok po nga. Pingasuin na ako yung lakunik ko. Nano, tama na kanit tumi. Nano, sila kakatangin si mayo harong man. Tema, si kuya na palunin. At wina ko, lumilato na rin ang ikalawagan natin. Nungutaw si mga itikulo. Ang laksiyo din yung lo. Pamapali ako yung ato araw-arang migata. Siya kayo maawayang mo pala na erong mingman. Awayak siya tinu. Kaya matiyan niyo na ang mingman. pamnesi majaldoni umiere ga yudlu kisure ga yudlu taman silemi takustaun seokottone omi temero ilinyam na gonne pat sokusikuru ina metuina takustaun seokottara omi mattau sokusikuru temero namo pisoku yusukuru mata ting temen nakpayu masokuseuduni ting mia karatsujukuru Tamaan itu banyak tak tahu kata tak tahu nak dong nak kangen nurdo. Umas itu orang itu garuan ni. Tamaan itu tinggal kalau pada tu nak mingat tinggal apa lah senang itu garuan kat dulu ni tamak kuninga. Nuyo tinggal apa lah tu dulu nuyo tahun nak sewa kaji baju garuan kat dulu tinggal mana ame sewa nak sewa barang mata. Nujuin nak saya kau je barang macam, tapi kalau orang yang nak tu, awal nak tak tu tiket perlahan juga, nak kaji itu mata, ambil katemah jatuh tak tak tu lo, nak kaji itu wakil juga, tapi mana orang yang nak macam mana orang yang itu tiket, tapi kalau atau yang nak tak tak Tamaan ni luni waktu tu kami tinju. Tamaan kuat nunggu pergi waktu. Kau tamaan tu terusi peluas. Nunggu pergi dengan masa kau yang katang mati lah. Kadang-kadang aku ilu tak suka bang milih keluar. Kadang-kadang aku nunggu kau jodoh tak kiri kiri. Karena tu syukur usik katang taro barang mata umiak dulu. Tuning umiak laku usir waktu kongen nak sekolah di mana kita nak tahu, kau yang sakti kita korang yang kau yang mana itu. Agak tongkat sura, agak tunggu sekarang bayung mata, ni mai semua tu nak kena tunggu. Agak terpakar waktu yang kat tahu ni makin mende. Kau pakai ni mungkin juli. Umiak laku tu banyak takar orang kan, akikin nafsu umiak tu kat takar orang mata. Cuma kau yang saya garuhi makat tigo, akikin dia semua jodoh, akikin tu orang semua jodoh. Kau yang majaruhi kat takat tigo. Kau yang makat umiak, makau yang sakti kat umiak mata makuning. Akikin tu kesaksian sumber. Akikin dia semua jodoh takar ngadu tak kuat dengan nak tangan. Akikin dia semua jodoh takar orang kan. Dan upak tak tersuah ikat di gula ni upak bik. Unu kangat. Ni upak bik kan niak doro matu yang anak pangmiyo garo. Ni upak bik matu sama da kangat. Upak teroa. Nginak kuri kau ni maruang isi ku. Kingo maya kata kangat ma. Uparaw sungak pagkaro abdi ku. Tamak kuang utamad di tamane. Pibaldi ayo garo yak tabuto. Kajan nami. Turek ilipiung itulo nga.
1: Kau suka apa? Eh, kau yang nama kau ini kacang nak tuan nak katang upeng aku ni lah.
0: Eh, kau
1: yang nama. Tawa waktu ramah kau beli ni, kena tuan nama. Nila ramah kau beli ni, tega waktu ramah nak put.
0: Eh, kau ini. Anak jukur kau ini, pergi kau mengerti hal si anak jukur tuan nak semua orang ni pergi semua. Tapi fuga aja nak semua kau ini ramah. Saya boleh guna seni orang macam apa? Anak ikut orang, serum eura serum. Nanti kita pas ilang je sih gua itu. Nanti kita mahu pas. Tahu bunga guna seni tahu nasak kungin nanti ameng ila. Ikan muka tu macam tu semanya. Kami ada nak kerja macam orang nasung. Kita dah awak ini katakan ni mak bawa mana? Tapi kalau tu saya nak terima dia. Kau boleh lakukan. Kau ngapakah? Saya mana ilagi lagi kot. Kau jangan nami.
1: Ii beli kau jangan nami. Allah kejaga.
2: Nada katuk sandia kawat. Kimiu miu mana?
3: Ni beli kau. Ibu sungai sama. Kau biar nak tua lu kau macam ni beli tu sah lu kau. Nak nami cuit nami. Nijat lu kau. Tahu sungai kulon ni sih nak tahu kulon ni. Unik ikhwan juga orang ni unik kagak unik punya. kisiani agok sima lalanga yok kay sangu kala katanya mo yung ano lang ito. Dahil makikita mo yung tao yung asante akabablunga. Tao na ni inuniko yung makikita ko tiyo kanigayani. Uno ni suli nung nakakatatiligit kima ko tiyo asiani. Neti forti wa me inuniko yung akikatakulong me upangakon. Yung niyotidlogo. Dahil mago inuugama. Makikita yung raw kami ni yung mago. Kau ini gaya kau yang macam tu, tapi perlu setiap rumah tak perlu jauh sih mabunga sebab nak doktor jatuh sebelum ni orang tua.

Tay yung makakumakak para tuhod. Ilibig ang may kataw ni kong itong wali. Kang makak tindi wala kaw yun ni kong yung nga. Tao na na kay asibang mun kadligi ak si maluti sinangan. Ilibig ang may ilaw katakalaw at ilibig suli. Kang mamili kaw yun ni kong nga. Hala kumakak tong suli. Kumakak tayo sa sa mga suli. Kumakak tayo wala ko kama. Igarasa nga ni nangyak ti tao lunga. Anana may la nangyak ti tao ni nga tapo na kao mayom. Igarap siya nga ni inaruga mig igarakak to kang mau tapo ni kao mani nga ni nangyak tunga kumakak tao lunga aura ni yung nga. Isaya ni manit siya unna nakpalaong ito. Manarot tuloy mani nakalak to ya rakte wala kumel tawro ni e tay ko e kumay koinan nakpala ng tulon ni tay ma ha gitigi gatte ko adla na ipitu wit tamana no ami kumel tuni hobe nakpala ng mayon tamana pitan ni ni ilulle ko lu nak to tamana isak samayang ni ni kilungun ni para ang mata kumay, kung wala rin na sa wakang magkaluwak tumali, dahil ako sa regalato nang may nakakaw sa palilalunga. Aula yung ito palilalunga, ilagay ako lang man, kumakang na, manaw na tuloy, kumakaktukaktuloy ako na yung man. Dahil sa mani, kumakaktuloy ko suli, pero palilaya si manakpok. Dahil na ni Kimuto yung kanigayani, Hala tayo mo kaya li, wala ko sa mga nakakawa matawang na ni. So ko siya utidlo nga suli. Taon na nga nubi akalila ko sa mga yugot, so na ba ata tagapayang mo't palisik ko ni. Ikanayak tayang ngungman. Ilang nga ni, awla di siyangin mo yung alon ni, awla di kalumulo. Ang iyo mga kuluyok sa orang na kalawakto nga. Tamana kaya na iti 49. 48-49 Tamani kimmerumut Nuti tau si mabukun Tau nangat ukelli vittinni Atataka Fiigi jauni alangman Simut sattigi jauni alangman Tema tappani kimmerummi Suollu peruksi maluakpunga Peruksa si mabunga Kimme on miutella reuhatauvunga. Teimangani, soku siuninni. Mä annan mut ikittuku. Teimaa inutuha majaaku rivunga. Tappani kimme on miutellunga. Teimukko ikä joktaunikkut ilangakut. Tämä on uktitausimavunga. Akago kalimari pong 59. Ahala. Ini tayo makimero mo ito o balirata. Tayo ayok sa pagkalwakto tayo suli. Nakimun. Niyok kanulo. Ayong ito ano lila kong ito kun. Yun nila atatakuka. Niyok kahangumun. Nakamagalwakto. Nakitara ikulok palawakto. Ang iyong ito wala yun yun. Dahil sumani at takahalo namin utawa kataksilo, tidlo tayo lang. Dahil ko katangutakaktunga silaw kama. Nukakaktunga lumakong ni. Ang iyong kaktunga lumakong ni, nagyabudlo ang iyong ingakto ko. Ilang inyong unimim mataman na. Ini saya macam mana kemau mau tahu apa? Ami show balau ngucu pun, tapi pada ini mau tahu. Akhir liu saya mak tu saya macam hati lau apa? Akhir liu luka. Tapi ngan hati sampai company kuning. Akhir liu hak pada waktu pun ini hak liu tu saya kuat. Ni waktu ini, ammalo. Aduh cuci hak lau waktu tu. Luk tang mau tahu hak. Lukitilukuluhaa vievät liian alaukku, aanneasi johtohalutilukuta ennen kymmenkuun.

May tusang na si Tiara kang may yun na si Unikak daw ni Kuvinita ko na nga. Unikak ka yun ni Unikak daw ka yung lutay na. Lutang ni Lo Unikak ni Piyo makatang may yugo o kaya yung nakatak to si Nipilyo ko man nga si 1-888-896-4135 ang maratama ni Ikarong ni 979-6165. Unikak ko masikad yung nga sa kanutay na. Tusang na kusuktuk sa oraw kapusita makuni nga unik ka ni isuritang ng manok kang wiksat po. Kaukpan.

0: Pia on se mitä sellä.
1: Atakso hatta ko vinga ikin he ne ulang huna umma. Ikä toksi se on gaba atakso hatta shuki.
0: Ja hai, klaavunga.
1: Tu sagatsenia ka suolong ne kama. Kan sujoni. Khella bunga khella na palo humalok. Iko tu sagatsenia kin kisu watu inau balangin mata. Mana tu sagatsenia kay nang abunga kan sujoni. Silabut sila tia paro ulakto hangat na yun at kayang ito hatta kami lokso ta tatsing usto alo hatta lauman taman na no na autani kong anot amalo tuwa butan na tuwa ko bitaw siya galagom na ito mawada ka ulakso nito taman na watilima nga at akutala nga walo na ugun na ito utuli palo walo hatta to ako utwi na ukutwi na Hakisu ngumata utu situtit. Utu lipalo walu hatatu. Suwaku tu halu akum naimat. Natsi tu halu mga mana hawa jilau ngitu nga. Kanajok ni akali kuta kiyut. Kanajok tu humina su ngumata ngasabi mi. Natsi uk su ngani uk su hakti lugu. Atay me kamilau mayugut. Nunali kanajok ni akalau mamata. Kana joktu ko majut ay kabeja kay si majut keni ay kagak titaw na lang mo matata ko kana jok niya titaw lang mata 25 new kuli tapaw ng lima kama na tut kami loktu kana luno na lik aw palit tuni ako ti manito palo so ng matete may tulito ang mat Tay may tu hatatut kisya ni tako ubikapi ilinya tiu pengami ilinya kung na ito ako may pinasok hataw si sungo mata upat nakot pinasubok sa stilo ang mali ilinya mo kaya halak suti kadok sa malaki hatalang majul na nito na pinasutut tingwalon ni ubikapi mi kati makatikalaw mayugot ilagayaw sungo matapigok sa jatutit Amali nagtatimid luatidlo. Pinasuto kakatamit yun ni Dako. Wikete ko pala nangy. Upigin aktopalit. Ilinya tidlo. Ilinya bimiso ng matak. Pago lima. Mano ilinya migo na kalok tilo ko. Sunasok titaw nangy. Pagnataw nga nasekat na to. Amalon sa nagtut. Nanituin na. Noy takalahat kami yun. Sana kaya lahat talaga yung tawag medyo noon na sa loak yung mipat. Tana noon na libut. Uki ulima sana kong tubo ni Palo. So ang makago tama sana ka loak suko. Sana ni Palo katatuy lang nga. Sana titaw mata. Sana kong tubo may lakto siya ng ulit tawag yung kaloak. Mano pangala ko palilag silubuki ko siya. Nutayok si balilang alak may mata. Naman na takul-takul yung minakto kita lang alak mo di piw di po yalo siyong umupang nga ngulit tuwa kami. Tikok siya kapilo, tikok sukik, tautulit, ukiyumi, hakok taluhit ni taklo, tunguyok talo, takwa, tautulak ito siyong umatok yung ukutak at lugo. Mana upang nga mi, tikok siya kapilo. Nui talaga ito, katalang alak may matataman na upang nga ito ang nabuhan, nui lang ako ng nilak. Ano ito halwa ito, yung hatang ito. Ilang nga katalaw ito walo ang masuta, inuto ka walak ito ni taman na ino si Wila Gimauk. Ilaan yung ito, kaya may tukuso ang wata. Nunakat, inasilakat ito ni inuun na ito nito sa tuwang katay, sumagin. Isumasungo bugot. Taman na tayo ma inusiwi lagin maok. Inusibo. Tayo maaki sa mamimal. Aki tayo mamimal. At uti lugulog isa niyo lang at suni. Inuhatigin ulo tayo. Ikadok tigin yan lahat tatahan uto na. Inusibo libot. Ikadok tigin ni minu. Ulo may mutik yutu na sila yung mata. Tayo may ito hatawi akaktubot. Kinubango yugot. Amalo upang nga ngulang ngayok, Tak kena julai 21 gulik dokpat. Dan umiak jua nala na paruk. Tiki gya haksi mamimat. Kan sudu amut. Dan napak naku tiki beli lang agat tigu. Email yang alak tu lagu nakatang nikal waksu gu. Isu magisi malas takali. Umiak jua tiki pat. Kinaw ni nga ipigi jato akit sa kunay lugu. Tan na umiak jua kaw jisaw timbaki umat. Kana to umiak jua kutingaw kiyok tutumi. Kaya yaw yung nala na palamit. Kaw jisak tiyo lang at suni. Silak jua wud imakot hanwi di balia mangat. Tan na isu magit sugu. Tiki si malakpat. Inuwi kaw jimaw si tuhangin ni. Ulo ko tihakti sila ako mag-iami iso mag-iyakak sa malunga. Takoy niyo ikaw yung mausingit. Ulo ko yan ilo. At makikuti ko na ninginit. Takhiyop, sisiniyop, aputi ulo ni uvalo ni pekoktuk. Tamakwalima. Ikaw yung mauti ko na suwi niyo mata. Suna nanimanga. Ikaw yung matitsi ko na suti. Tamakoy niyo ikaw yung mayatuhangit. Suku yai nak tigut, dan ulu hakti lagi yang ngah pak nak uti gival dia jebut, tak kuning ngapi nasualak tu ni, kerja si valia hatta langal licai nak lok sunga teman nau pilih tigut tu sama majau tiga ka tiki gua maju lebih nyuk cepat, tak kuning aku maju lebih nyuk cepat, dan nau meyak tu tiki si malak tu temau ngah, dan nau mikir luas ini tigut. Pijat saya, kami sepalau mata sana jilu sana hati tu. Tahanan nuna liu pekopole ni nga suka tu alami. Pekopole mangu mati ngin aku na hati ngin na telan yung itu. Sama kualuang watak ga amalu tutui. Nyeke ugu jauh wali alak tu galu atuk tutungi sulih hawa jilu aku tang itu nga. Sila luwak. Tuhan mengalu sulit tu sangat tak nangat cawan ni utak kau kata lagi waktu lagi. Cuma nanti ke santi. Kau je macam apa?
0: Hai, apa rekan lagi? Teka elinnya ti pijak ego setahun yang halau ibu tahu ini nak cini.
1: Pijak ego setahun lalu yang mejut pijak ego kata mata nanti cina. Cuma ni elinnya ti pijak ego lalu yang mejuapi. Aula si maloa lao juga mau pa lao yung itakka kisya ni hawi lao yung kapiya kay kilupi. Tana ilin niya kayak si magyusu yung umat. Ilin niya titu niya bu tamani pija kay yung sakto halauktuk. Ang malutay ko na si Vimi ilin niya kayak si magyu. Taka ni chay na ulo say na miyong ito. Pija kay yung sisu yung umimata ukiang unok sakot. Tamakwata yung may tut. Ang maluil niya at sigibut. Piyaki hatta may tut. Ilin niya at sigibut. Ilin niya at daw niya at sigibut. Pukto na sa min. Ilin niya at sigibut na uti min. Pitakto halaw may yuk. Ilin niya at sigibut ito ay langat. Tako pilinakto hatta tu. Piyaki hatta tu. Ilin niya kaya min. Ikaduk si Jaun na tumat. Ilin niya nang niya doon na kayo lato na hatata. Ilin niya na isulilaw ko sa mga imat.
0: Masubo. Hai. Ang malutan na Alec Gordon na natutawit siyo siyok at taong ni 40 ni pinaswang na kasi mayok mo ni nakukmero tataw at talaw may pasadak ka ni tutay mi himmakata matumamik sa ano nakukmero na kakumagawat sa'yo di alimun. Pinasok na kasi maya ano to time ni?
1: Nakukmi si Akta katay ko. Ito sa katsa ni Akti kikata si maya ni. At ate ko hao di makatala o yung mga ko. Ito sa katsa ni Akti o katala o yung mata ko. Alik ko William. Pinasok ko takat lukit ilitsi. Tako ni nga nun alin nito sa umalya o titsi siya si yung umata nun aliupi ko pala ni nga. Terus sangat senyap tahu suruh umat takwa. Terus sangat senyap aku tiba-tiba ni pilih oksa matia terus sahur mata. Nak aku mengelah sunga terus sahur mata cibat tu lima ni. Suna tu ingat pina suak tahu juk terus sahur mata tua kami. Tuki semana tia nak tahu suruh umat mas. Nak aku mengelah sangat senyap tiba tu ni. Amalo alik kuat ni upi hitu ku. tamat kuminga kajusti chisi ako nakatalaw mapiyat sa minin. Takwaro to sa katsanya til huti hatta si mayang akalo ni Forti ni amisukul lao yuk sa umata. Nakong may relatoy na taka. To sa katsanya til imani nakong may galok tunga. Upigusot si bunga.
0: Hala, nakong may mahalo. Hala, tiwala ako na kayo na kayo sa yomi.
1: Nakong may?
0: Kema. Bema.

Man ada itu sak niyak tau dong ni alai bagut. Kori banika. Tanengitin lo. Naligi yau gabit. Tegak.

Amatautana St. Francis, I look to you to serve 100 in Ukunit. Tema anniversary kalang mo tayo lahat kina ang Venice sa Kapiya na tigil lahat ako ay kayo tiyo yun. Ilagi lahat ako tayo sa Saksogya na ako nila at sa ako na nanawang may piwala pinik patam. Sila lirigya na ablo na tamani kiwalang may amma kitang munit sang na at tamalo talo. Tunga sula o magitsi. Tusayak sa min. Ila si wala pa mi sila lagi lao lungay la kanin na siya mga ta tamani ki balang mit ang bayan piga ka lang ang unok nuwiya na tigo mak minitwi na reli unnao o ang naluni go 20 unay yung niya tamani 2 mil lunim akago nuwiya gumata go minitwi na reli o ang nero masuni 20 mit unay yung niya tamani 7 mil gumasuni kanse namin na matika joa mi tema unnog nuwiya na ak tigo minitwi na reali unnog buluni unnwao takselerat taluti o ang nang nasit ila unay yung niya tamani 5 mil lunim akago nuwiya gumak tigo minitwi na reali nigero masuti 20 mit unay yung niya tamani 10 mil gumasuni igluliga jung mili unnog nuwiya na ak tigo minirat talunim Wang nang natuni 20, ano ikliya yasunim. Uni yung niatamani 2 mil unim. Akago, minigun niya paleo matigok. Uni yung niatamani 6 mil gumasunim. Kamanit toalit unnuk nuwiya natigok, minirat talunim. Taksilirat tang natigok unnuaw. Wang nalunigo 20, uni yung niatamani 7 mil unim. Akago, nuwiya gumatigok, makutuin na rielik. Wang nero masuni 20 mit, ano ikliya o matigo blakut, uni yung niatamani 9 mi umasuni. Salag mili unnuk nuwiya na aktut, makutuin na reelik kanang nero ni 30 mit 50 mo katalunim, uni yung niatamani 6 mi lunim. Akago nuwiya laulo ni kseni go blukut, alalak pala o matok, wang nero masuni 20 mit, uni yung niatamani 14 mi umasuni. Now yani liunuk nu ye na to go ni geloni 20 ano ikia yasuni uni net mani 6 mil lonim akago nu yu go ma to go uni ni ngat mani 11 mil go ma suni te go ta ko sile te min na si yo ila tamani ki balang mit unuk ama akago

0: Mana pi le nga kal geang nak te la sa exet u te geang nak tok ta mane ka te gef si la nga Roberts ka vi tok what out tau
1: ulla kut si bi se u ka ta te me pi le nga wang hau sa no tum ta ko timi ngi makuin ka te la tu si kumi kang si hone ge jani tabani takimi nani jamini eka jokta ulu di Nunavik Roaders Helicopters Tours hula gulit takua timingi patsak aya unak silang tu Joseph anakatak me yung atatungali akang aksumun ukala waktu ka nunaligo hube ala waktu
2: ali ato tikalap ko timi takuya minyo mata si may nalo kain kusumil kaya maipinya katigilok ko kumay tumigalok sa ta aliasun nini lokto alo lagun na kunga.
1: Dako makaw inna ka ilagi jau gaso alaw to ikalulew te junun pekulo akigamik Katibik Regional Government Nunavik pali sikut amalo kinakti ito apang naktulaka jay kinakata ukat talaw medyo. Ulumi dako ang ikabalay alam mata nani labut mut ilagi jau law to kibala may ngatut amalo third kani kajangan ilaw to go talimani ubik kani kajok te hatu tik Winnipeg me Tako niya si Maluti ila vernik ila gilaw tangita haluna ni pupalugi ak si Maluti inugun niya tumini 1940s amalu 1960s nuna po tunga viku tamatami nga kajusiti chikun na lautuin amalu tako inui katuja hatigingin ilagi nanisigun na niya mata akbet ikon miuta innak dosi aluka ilagi jaw law to akago hatu edinik amalu tan ikaw malaki law to ko
3: naglinang neko ni iglumit ting misong mo ikitik to taw to kulak baka inaw katika inaylo makutulo angayok kangulo ting misong mo ikitik to ni taw to iglumin ni anipluti ako ni ang imalak na subi ilangi naglinang ko ni nanisigap si kuwian ako ni
1: Nani labut 2026 pijaga tuka takwa mana ang kabal lelo tuki balamon. Kanata mi sikusiyok di dalabi nga kangat sinang mi matuwa tuka tay malua takwa parna palya si majuwi tuwa pang naktutakang napan takwa lutaw ka ilagi jaw juwi inunut nunalin nun ukiw takto mi katutya katiginut atta nak tumiti chitay limanamut dako pigela oksi maju 2018 si kusiyokti ito apang nak tuli ka jiwlo di ukiw takto mi amaluta oka dako ilin ni aksi mamiju ito apang nak tuli ka nami amaluta anak tuhan nakat ubalaw ni tikim may tujuhan nakat November muna matuhi nga ni aktom amanunabutu nga vita ko kinaw nang ni Inang nut atu inau tu tiga kan tuin tak ko kati maji kejangit uhu zait inang nut ikaju tau batut tak ko inu niku 1959-1961 munut tak ko tak kita mah $250 dah hatta lalu tu August pigaan logo kisah ni tak ko April 1 mut utik reaksi mana tu ke kinau jok tak kejangit akitunik sunatoy na ipidyo tigil lugit tako alut tao innak siyo tita tsao tigil batuit tako ikayok tao tsao tigil balialak tun
0: Kuya nami kawisa tu sa exit utik tu tamang kaya sinang mit tema 340 mo ka ngayla ublu tamak ilagil oktaw tu saksaw tigatakap tigwila Tema sebelah pahami, kalau malau lu ngaila, kecang mionit sila kanun nasi yang mengatak. Kuga ajang migo kunuk nuwiye nertok, una yungnya temani 6 mil lunim. Una yungnya 11 migo maktako akago nuwiye katako maktunim. Talog doa mitaw unuk nuwiye nertu go. Oang nalunigo 2040 mo tika katalunim. Kisini gwa nui kia yasin unuksak, una yungnya temani 5 mil lunim. Alla lapalli ayo mahtago blog mitak biwa miksanit Akaigo unig niat mani 12 migo matni tekeni talog joame. Ok soktor lin unnuk nui enak du gok tak selerat talunim. Oang neluni go 20 unig niat mani 2 milunim. Akaigo sekene lerat talo mak du gok. Oang nero matni 20 mit unig niat mani 10 migo matunim. Ikaluk du tsarlit unnuk alalak palianang nak tau yut. Unig niat mani 6 milunim. Second nero matoro akago unig net money 13 miguma lunim. Korlok torlit unnuk nuye nak du gok. Kanang neloni 20 ano clear yasunim. Unig net money 3 milunim. Alelepaleo matoro akago blackwood unig net money 13 miguma lunim. Tuatako slitim nina skioila. Taking a kachang unnuk ama akago.